0: Pason man tadi Maria Johan, kopi pesen dong supa bertara minggu om pimbasan. Hansan hidas tumai mo mi ampai balak atas sima. Ketahuan ada pason Maria Johan, pason dau ko matai saran tambahot mo kikin ngau doi. Sabah BFM ikinga negi semzet na ikot binasi aswau tumai mo kadi Maria Johan lete. Kopi pesen dong supa gana gede siping awang bisa na tadau minggu. Mga tabahot tapi na nga bida sa Sabah FM kadi MM Suk kabisa nung usubab gama tapi na nga bi tapi na kung nga bi dahil tabunan dahil papar kadi nga suk tabi ipipabasan ka paham ka no tayo mo ito ko pumahaban doon sa musud dito Sabah FM kopi pasyan
1: kopi pasyan nagigit ni Away Bin
0: kopi pasyan inay.
1: Nakapag-uso di ba yun o dito?
0: Na, naikot pinasi.
1: How do na tumukin sa day niyo dulo? Sa tiap-tiap kiba po malinta, no? Mga pagkiyon man ho, so, dito yun. No, mo na iti, so na patuhi iti, na nagunakan ng nan. Ngan sana, no? Ay, so kami na tabawasan na tun na payuho, no? Tiap-tiap, no? Halim minggu om nga aw do nakatangkisan pada dia si jaw no menena do tadaw do dia tadaw do minggu pediti na bi paguho ko ba pada dia wag pagadakan no ben no palagan aw naga nagi di dia ma no om na kuma nagi di e pagadakan ko da dete jo derita pagadakan nao om ako nagi iba di Lucia bibi den papal Siyo Lucia to ahayin siyo na ako nukaw si di pason nung hansan siyo na ako ka na kukwazan nga kumanagili Lucido yow nga kumanagili Pampulan, Yagang, Johnny Upin, Sabo daw kumanagili Petrus, Laydambunan yow, di pa di bago di Adumalik tuwaso na kong dosudawi daw di kusotlop ansan na do ababasi kuno nga bi ako nang gihiba di Mike Mike Vinci na dahil di do hiyahid kasigoy ansan na do ababasi kuno na Michael Iron Gino na Bray Police na Simpluna Nisho do Iblay Police do Lembuan so abi-abi ngabi tahong ko o magahong ko ngabi do deti kinupangan ko ngabi do deti Kampung Sugod ano nang abi abadi o so ako naghihipan no ipinsan ko do dahuli kupo so iyahin no iban ko na bago nagkapasan ni Heri si Bungkil tapinay ko nga bi

0: Idun po, no, pangabiyon ko na kasi do. Insalutay ko, insabok. Ansado na do. Po, mi, saro, isali abot po, rin kapasan. Pagkanakan daw. Magyanag hindi, di tapinay ko do. Kupoin ko ka na, risi, ababasi ka na na ko. Siyo, aso na ko, may kakito diyaw, do na ko, ngozo, do na kaswan ko, do na hospital, kang aso na ko, iho. Ansad ko na babasi ko na da, makaan na ko sa kanon, na ko sa subate, lisi. Itaka ako na gidedahag ko daklo, sa very paganakan daw. Kupo pa ba sa bago, isa ay gay. John Batilu, ko isa ay maludin gawis. Dahil di dinobong gumu pa dati ay jiji nga bang ko na pa do pabugo do muntada eh ang bisa na si Tamjalu na nga biyo nung kapan ko o may maliadi maliaka pa mazo alam po na kongo ni maliadi maliaka katawanan maliadi maliaka no na ba no hansan daw na daw hain kita na nung kapisobong hansan daw na kapisobong taluk na daw na dati jiji siyo tuwa gumu ko so
1: katawanan nai dan ako no
0: oh dan no ka nagi
1: ansan sa ngayong nga vi ano iti inong kapan om kadi mm diti om naswa ba do umasam panong dayo id suka om ka do met Malaysia diti tapi nagong nga vi iho no do daungo suva bam giso min sa sadop tadaw bay na diti om kivada umasam id pipi ada kini sanon habi nak biso kuma dai id socket miso na po kini sanon diho nga dai ponong red sok na gitu dari iho no kivada asam tongus do tohogod miam pai do gonit kadite da ti ka mantad dai kapaghungungan do itya met Malaysia ba om tay mo to kapahan do sumusot Sabab FM kopi wasian
0: Kopi wasian ya woy di jibin
1: Kopi wasian do dong subab nah
0: Nah kaku di awal woy yata daw ben
1: Nah eh yun na ipagkino na to kau kan eh
0: Nung manahaw na daki wahasan Ang sak na da sa tangata daw ben
1: Nah yun na da kan eh Tah kanda mandit timpo ni paguhoy ni tiki ba pa hayden
0: tapos tinobin pa yung tahan dagot ti kamud tanganaw
1: oh bo mamay na pamusa pamusa no
0: pawat dan yo kapaguho na pa nga kuma pa hayaw paganakan no amabi padina no
1: tanan
0: san kuloy das nga sina no ma naging nga bida kinupangan ko nagadi Florence Pongaw, Helmi Alasa, Regina, Lina Jolimik, Solina, Miri Ido, kuma nagidiyaka ako, nagadi Elin Kasimis, idiyaka ako Lili, dan juga babasi, kenaw kya ka, galupa diyaw kay Lito, jalang sa kosomo diyaw. Iba pa diya kinawangan ko, do ta dok lahamin ko bante nagadi tati tulat gidas ko no do tiba do tapo puy mananu dino hom mansan jo da mangakan kono ko sada tubat yo kumana gidi gendut gendut masik no kuma jadi ade munduk zote no jadi kumana gido Kinovangan ko dahil nabod na pangabit dito. Ako ko po ahivan itang pinaay ko dahil hod. Kampung Mikik Papal. Nag-iilian Jukim. Yan. Ya, lang so ka pangungkap niya. O nga, bayno, so nang tiwago mangungkap niya. Duwa ko din Jeffrey. Ang saan niyo daw hilas, kanakyo. Ang kan, nakamatubat liyan. Nung kiwa na tapupuy manan. Kuman nag-ili mariadi. Dadamaya. Jadi, nabi nakapamahu suno nabi kuno takabakob maniit daunun upa di lagu di mangkuliti manasa sudah titi manaut sao menodo suhu husap dadok kungan lu bogok kan lu mampi bogok kemana gini ya guan siau ku dia ay di ciben sikap dia minong ba minon hon di insau ti madang au ming kakat mika ming kakat mika ulo nakainom nandito kupi kupi napahon na insau ti madang gugulo si haminan ho na sa ultima dang to vizi sa u kumanga pito sa tab na pito anak ko nang ba na po siya ho di kaya di kipin sa lo isa mo awos uli ko pito nga pito tuongos nga pito tiyote da doon na po di kay kot nga visa yung mga kambihig na mahoing ako po hivan za suga ham si mama daw suga hidas si mama no san to da hidas ko kalin inkaano i oi dikidin
1: katawadan ba katawadan o ngay na panaut
0: may so na panaut di nga itangan ko po ya papaong di sodio di pot ka aw ya naman na sa
1: na eh panibago
0: pati mati da kiba si naut panday ka na pamanaut adahibay i lajak pagubuhu di
1: atapad
0: banget dah nak kena ya
1: dah nak kena nah kuma dia zu ngawi ondom ko po dia zu kiba bos di taiko kalajak di hahai di ahai daw nongo kiba au dah di ais aku di nanti aku ang di mana dah di baino monowut o manasa ka ondom ko po iti yang ini zu pahait kata nuj lagi di na aku di mongay panowut om oniti panasa tata kan naman di paguhi kopi mosian kepada Zandik Crystal Damin Gunting Rosalie Iling Masilus Jules Kilik John Victor Biajin Biujin Sio Bia Bia Mamai Tamuhok Jeffrey Gilimon Johnny Joe Carlos Liz Algesidion Sipingawang Cempaka Biru Maria Juhan Irene Gitom Vitalis Balok Grisi Pojol Elizabeth Anjen Klik Ignatius ngabir it's Facebook the Sabah VFM nogi kadi kopi pasian dong subab kadi Malaysia galus itu ada TikTok dan Sabah VFM bah kanu kini nggak tahu hozo itu mentok di pongkapon dia zuk mari nukapan ngabir dia zuk kanu kanu kanu makin nggak mau mohis Sabah VFM.

0: Banyak jam kau faham dulu bang apa dah misa minat dulu sebab mabi abi nadi oh penakan hozo tak kau ditutup yang kau ngavi. Naya kau iso berarti pemahaman itu mau aku nungkiva. Aku punya pasal man tadi Zandi Crystal Mazada Facebook le Sabah BFM Shalom kepada CVVI pengong ngau dah babazan datu suau diti ketuhanan pahit montok insabat tu minanak isop pavagu do vava i au miho gatangon tu kakal potoko miop kiop do tesu kasuabon tadau diti temangai na tokau kehidasan nam komuhigan na tokau kuango inomis id tinumon nga habizo inomis id ngingis kamai di ka naik kombinasi ya pasal man tadi Zandi Crystal kami pesan dong sebab dari Christopher J. Toidis Chris I Marcelus Jules Kilik kami pesan dong sebab gadi Marcelus titi mbak temu atau kemahavani Tobin nanti titi kami pesan kina mai pagu insan kami pesan sebab
1: hello kami pesan meladi
0: nah kami pes sian na dia melia ka
1: nak covid bai na dan ini tong jo na main bul
0: na tata ada ikut finansi ma mai na
1: ko be paghu ko map hai do pagrakan no be na ko sa di na no do kupi pasian na tada minggu ka mental tu dah dahi das to no dah ko man lagi di dia ka ko mano po do pagganakan di munit matanjang na kayo na zotyo di en sanan kumana gide edit di Australia hansan so dado abasi kana dado do ino hitas kumana gide lus di hod sugod do kapilasan tala minggu lus hansan so dado kapiso mo toko do ito mo do tatluk tatao mahabi pa kumana maliaka di tinu di maliaka dolis manganjo na pa iho da sangyan ka may panasa o magungoy so di kuhit o nga nga di kuhit na umbizo todon sinaging no Ivan kunungan daw todon ko sinaging iya o mo note iso magkano di kubo kuhit daw nga eh na pa nga nasakan no panadang usap talahong minggu
0: o
1: Obo, aso na po nasakan nga. Aso, naka yung tutunan na kadasan. JJ Ben.
0: Ano?
1: Ano gaya ipibasan di ba? Nakadino, Ivan, kung nalitino sa hain.
0: Aso, nag-ibo nga yung dahil TikTok, kapibasan ka kamay.
1: Obo.
0: Ano iti, atutuo na di ba? Ano, mga oo na di nga, bitinan nga, iginabo, kakalumuhok ka. Dahil ka mo di.
1: Ino po gaya kinasusupon ni nga ino ha kaiso takaw nagida nakahapos ako di pamagunan mo ay sorry do kamazon do kahoy land kahoy ko muhok tamay mana padapain muhok ka awi di kamuhok ka umul ba iin natin jeb-jeben to uluwain at timpo
0: Katakutan.
1: Lain aku nak. Ganap. Oh.
0: Nah, iya nak pagu. Toko zat toko yang paling tuhan kedazan nga. Anang ano? Aza kafizo kan ya. Tu i nogi ya. Oh niti. Kain tutunan dan toko nogi. Nah isok kain tutunan. Pak om kemari aku ngabi. Aku pada ti nohihivan. Nadi ingkuan monout mengai panasa. Iu mon dia zu izan di Doris. Tuk kekal pada. Kay ho da ingko manot mga ipanasa diti no dati manod si naging ka di maliya ka diti no di mato pinay ko ngabi baka no kinungo to ko hozo di tobin diti dahil do panakan hozo mong katuhanan kumadiyo so ngabi tutumoy mo do ano iti apulokis do mamung dahil panakan hozo to ko diti bahom kinungo to ko hozo di Kristanus Puvok ada zona di himuto

makalaja gakod toko po ang pusta daw. O mamugus gakod sondi, kapapatonong o kapanakaday mananduhi kahigkangan. Mamugus gakod sondi, kapavakas masol, papayang buhay tapyumanan o sikaw, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapanginggan linuo.

Montok papatanto ka po to naan agency kapakuha saan Maritime Malaysia. Tamay mo id ning kakoton gontob takavas minggi sa mga kapalintaan pisampuvan papapantod binakas iti kamuhigan Maritime Pogun Malaysia. Maza ko po bian om ko po puvan kasudong kampay no ko po ganuan bakang kapal Maritime KM Bandahara. Minabos, imuhaingon manunuat kamuntilian suang pagun datu Dr. Awang Alik Jeman ko po puvan kuma bakang kasudon Kosudong miaga KM Bandahara oko nopo ko kanu papaing kavas binakas kelaja Maritime Malaysia ngada di iso kapobuvan timpu tanau montok manantu kumuhigan kapatutan om kauhanan pogun tomoy mo ogompi namot diho koy sunon bakang no kumoy insabano po nga iso tanda iokito mantat pinggisaman do kapulintan montok manantu kumuhigan kumuhigan pogun tomoy mo omuhig papanaon o kapal diho montok kalaja po yung bida kampay no Zone Economy Exclusive Pogun Malaysia. Tuidongon do o iso kotinanan cabinet montok papapakas kagunaan o pamuhizan asil kinaizunon tutulus ino do kapamantod kapaguhudan idpihatan kumuntilian o agent kapalintan. Inubo si Montili Pidagangan suang Pogun o gatang kalalahan o pagigizon datu Armizan Muhammad Ali kapanuidangan kotinanan diho i no kunan di untuk pitimbukan Montili ngavi di kapodami mabuhan ko tu nakatahib pisosomo kapapapasi pavago tuduvan ko tulan o pinggisaman. Kiguno pumusaban do kaupisan ko tainaan ginimuan Sabah do manuidong iso hivang tayko museum tonini pakakalaja kapulintan miyampay kapaguhunan kumatikon manunuat kapulintaan Pogun SKN iiso kalaja takavas na kozo dahil ko tainaan ginimuan Pogun. Ni kakaton hizut manigog itawaw gisom ni jam ko toho minsa sadop to ngatus to ngabrahimo mo gigizon na susaan hizut mapampay si jam ngapadamonam ko hominan Pinoy zon idhongkod pondohian namot PPS kompleks po tawaw. Matad ginumo dino dobang ngatus opod tuhun papampay tuhun ng masukod sinutanon atus iso tanganak dobang ngapadamimo tuhun ng hoing vahu tanak tupodo. Mantar no do kinantakan hizud minonigog do no to guvang pipio kinaisanon itawaw pinapahabos kapayhan no kaupisan kahidasan kinaisan tawaw do kapanutuban namot katay na antipu pakalaja potihambos iklinik kahidasan tawaw. Magisusubay ababazani kagazat o zuvon iduvang tenem tumimpuun vuhan kosizam gisom vuhan ko padamiso taon diti piso sa mayno da kano papasindak diti bawagizan katamuhuzan mayampay ka pamauang ekonomi tuhun kinuizunon minabawa si Montili pumuta naman punginsadaan noong pamaunan takanon datu Jamawi Jaafar voko nababazan tagazo ipiso sa mo papanaon kampay na tadaw mumumukabun pumagampizan o munginsada munginginsada na zatan pagunsaba kalamazan bunga kalamazan guminababang o mababazan pomihusapan.

0: 明日は会うと思います。
1: Kay ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino'y tutunan bridge walk. Noko nga mungzatinan i-avasi motok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobibinang katinan. Apoy manan na tinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.
2: Kopi bosian, pakinongaw no, pakinongaw no.
3: Sa himbahan, boss kadasan, Saba VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinongaw.

Lain sa makna na jam ka vaho to nga padam si sami ni tong subab id. Paguna to ko tarang minggu ko dupang padam manom buhanda ko tu tapi nay ko ngavi. Kadi sanguhon na tambahot sa Babi FM na TikTok dito ikingan da connecting ka dito man gya isa mamason isa pason kumadi ama ko dahil food sulim kinarot hansan hidas tamay mo katabihan tanaw minggu kadi connecting dito nga o di hani nga na itutupot na kaso di connecting. Mihana, mega na nongo to kao di tino di. Pamay na da, iti munguzat da, tinan. Iso na po kabo bago di tinga, a breeze walk ka di tinga. Niti, mamanaw, i-dawi daw, ihan na tapasi. Kagumuan, takito ko di tinga, nung katahib sa may dayo, id po nung dayo, id, Bukit Padang, may di taman doon, fuad di tinga, kagumuan, may din ka, na may, mungay nga, bi. Binak biso kumadi nang kotu tuo nga bi deng ka ano do menguzat do tinan ka so hang do menguzat do tinan kan ya ya na ito pasti tamang anto ko kahidasan kamay di pason nga bi may tamoy mamamasan do minta mong do kahidasan biso kabo do minta mong do kahidasan ato ko nga bi ito binay ba o may paida o may matimpo kinango puto ko hozo nga vi nakotonda ako na kumahis di hozo talaw bay na rin dito pinay ko kanaw kinango hozo de Lydia Joini sunuday zo ka pas di hozo de Alexander James pason ko VFM be good na ikot binasik so ato may mo

also ni Alexander James Pasonku. Buenas! Wow, jam ka po, pat ka po rin si Samini Turong Subay. Pagunta ko, sumusun, also ni Jenny Jalindan, poing anda diaw. VFM, kanaw-kanaw-kanaw makinungaw.

0: Hei hei hei, kopi mo siya nong usubam. Timpuna ito po, tanaw di tim yang pay kidung di omis ong bos di usual. Man talagay na ito sa imban bos karazan, sabah BFM. Ikot din na si, usual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Ketuhwadan, anangan zo di no babaknu.
2: Ketuhwadan, mikot bago dati damin ku kyo.
3: Ketuhwadan, minikot dain hotel dagay.
4: Pobos no, do ketuhwadan. Kumanin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun sengyan mo bosko. Do ketuhwadan. Ketuhwadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kusahimbahan mo sekadazan, no ikot finasi.
5: Timpo na ko sa imbahan, boss karazan, pangamabi, abi, na diingat. Katuhanan, tapin ikong abi, to minamihi, do, ko sa imbahan, boss karazan, sabah BFM, pangubang diyozu, do, kinapusikan nito, talabay na natin. Om, may katamay mo, hapas, baliti, miyampay ko, di DJ Katrina, id ko sa imbahan, boss, to sina, tumahin, boss, miyampay, do, sabah BFM. Kuma, dahid, kinubangan nga, abi, dahid Facebook, da sabah BFM, katuhanan, do, kuma, diyozu, nga, abi, tumay mo, do, pulakis, dahid Facebook, da sabah BFM. Om kumarit tambahot di TikTok na sabah BFM katuhanan do niti todos like om tap dia zo gisom do bayno atus duvong pada menom ngay bu do like teko tap katuhanan kumadia zo tadi kapi sama bagut toko do in timpu do mikot dari petimponan ku izia zo mempai hozo di taubin ada kesempatan bos kadazanti hozo dia Michael Onong pati hambuso no bos kadazan dino kono nama tapi ni kami hey kopi mesian dong suwab tatami suruh napa ampus terority pada minggu kodo pengopo dan menom bukan ketuk.

0: Oke. Ani aku konda timu nansak sanggalas. Pinason aku.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taga labi akasip intora aunwangon nu ulun bokod.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan monsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman rap.

0: katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulun ra media sosyal. Ang umbolora ulun ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi na mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosyal, kada pagkano raho onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon. Itawoy indoran ng bulis tayo.
1: Wawal no ahalong rapansor ng lumba. Yohino, ambal rasa naman sa buli-buli no talumupur nga minit ra tukir no oro, bahat no inan ra normal ang ika ahang ba, ang alap ray na kanon no kapiyahan, tumo ang ika ang sihup, ang bolong ra cukup ang quality, kurangin ang mahuna ramasin ang umanyak sa sandok no te ra songoro, ika alabian ang ika poyo, mulo ang inum ra minuman ka alkohol, kurangin takanan ang ika poyo stress. Kinabalo, taka, sino kain supan, pahalungan rapansor nulumbang.

0: Maniru kuang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah kaginyo, Ming. Akon kutuga. Kondo mo na pandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso maraguta ka uti.
1: Apahon mga tupurahon kulot. Apa amina nilotupay nuna hondo bansa. Uli kono iloto inanak amnayo rabandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko aman niloto amahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton. Salah karaguin intora yolalain.
1: Alap po nga ilo no wason kulot. Mindaho koyak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando panukaw to raklas mangila rarago takaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahwinansak. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kontoy mimi mangila. Atan ko lando.
1: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.

0: Oro Hepatitis Sedunia. Raka dua maparam balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan nuru inan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin into ra RTM, teman setia anda.
1: Akapanday kaki, ahinta na ang iwit ra puso taka apiha. Am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapwam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumbak, apatun ra pansor nulumbak, ang suang no kolesterol ra inan.

Ito na kung kapisan na nga na to ang kapisan na nga makinangaw na tika sa limbahan na to kawaan to kato ang tararat minggu kado na pada manam na tulang dat koturu ada di tondo na ribu do na pada manam ya pe kagudaho Alpia Justin sebelum mantan Radio Malaysia Sabah FM mamhiti ako mga ruhang na kayo sa lina dat talo jam di tigi sam dat kapagulo karikat dat a jam dat kapada maduo pitang atuang labay na ya kung si kahana mo agigina kumado kayo dito mamaso dito manood maya diti kasalimbahan maya diti TikTok Sabah FM maya nagi diti live.facebook kapisanangan dito tuwang kumada Mary Chua Apple Eric kumadi Abel Bibo MM Suk kaponsiko mo agigina kumado kayo bah mantok dot manimpun diti kasalimbahan toko sinding mantadi Sharin Amun Syapri naratu sultanan diti sinding mantadi Silibin pinampatan di Jirin iti andu yoyong kaditikan aku kena ngatakan.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kapuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko kapatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kaupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda. Ya konsika na mo gigina kumado kayo dit mamaso datumano dit ka sa limbahan na toko ontok dat tutuong dat abay na dit ya tapin ikaw iti ka ngayon tawan madibot maninggaro dah kapagawit na dit kapagawit dat rasam na tasapaw antakanin po ng sipitang at enam bofod na bawan keningaw tambunan kampay na rahat ko tanabon sabah amnagi pogun dot kudat gisom dot diti jam ko siyam dot tutuong yeah inkurohot ako ngayon tawan dot hinapanong do kayo antok dot abay na diti antok diti tambalot toko id aponong dot labuan kadaw diti asunong ibo hitid labuan ako ngayon tawan hiti labuan nga yeah mimang no antok dot bana diti nga timpu-timpu dot rumasam kadaw. Kung sika na mo gina kumanda kayo, dit mo kinangaw mantad alabon. Ya, kung sika hantuk mamaso, datumano diti kasalimbahan na to kaw. Batap na ikaw sinding, mantad imas ni Sumiran, iti taboy-aboy ka diti kanaw kinangaw to kaw.

Ya, tapi ni kau pada misa minit apa guru lumang tak kau jam dah tak kau dua mai di tiada tiga selimbahan na ponsi kau kau dah kau yuh di tak kakal am kasasai makin orang di tiga selimbahan na tak kau. Ya, tapi ni kau iti kapelan na karate di tongus tapuhod am rahat mamilakun. Iti tangus atau puhut barat adaya kisinyaw apat na hapa da gisam lima na hapa da kilometer senjam. Nampai lakun kikinawa sa gisam karikat da 3.5 meter. Antakan ida panang kaigan kondo reef knot layang-layang Palawan. Antak katimpun di taraw bayno taraw minggu kaduna pada manam datulan dat katuru. Katilambus gisam di titaraw kaapat. Katalun hapa datulan at kaapat dati taon 2002 na pa naman am. Ya, tapin ikaw iti kawayawayo at tangus tapuhod am rahat mamilakun iti tapin ikaw. Kaligagan kumabot ngay tangakoro kaparagatan rahat am spot.rahat. Ya, kapisa na nga natutuwang kumadi at tapin ay don yus pinihing. Kapon si ikaw, ada mamaso, ada tumanon iti kasalimbahan at ako. Ya, tapin ikaw sinding. Ang kapagulo dito tapin na ikaw, antok na jam dito ako madua dito no. Nga miyampay to ko dot iti ababayan, akon ko ababayan nga iti timpo dito apapaw ni sining-sining dito kalangadan. Matam na ikaw iti sinding manta di Wilton Hamdi. Amsuto na iti sinding manta di Richard Michael Fu, pinampatan di Esther Donny Kim Siong. Iti yatang ko nga jambu merah kritika no, kinong hot to ko.

Ito pa na gawin song to ko, jam na to kumaduo, may aditirati ka sa limbahan. Amin tapi na ikaw pagulo hadat. Man ko po na iti sinding-sinding data kalangadan tapi na ikaw iti. Akapila na karayat diti. Istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kalidasan Malaysia Zona Sabah. Montok aditi tahun 2020 pada manam. Poron antak lat kepada malima tulan lat kewalu diti. Kepada malima tulan lat kewalu diti tebentol. Patimpun jam kewalu kesabun gisam jam kelima sedepun. Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Santab penghatan mila rumamut di Aniza binti Anwar id piramutan aso isosiam walu turu duo. Walu duo turu apat. Ateka rumamut negi di Rita binti Alif ide piramutan aso iso enam walu telu iso enam iso lima duo. Etam deko man kuponyo ti sinding kalangadan amanta di Doni Kim Siong apok iti iti retan dot yaku tanak di yapa gulu kaditi kenau kinong hato kau.

Ya, tapi kalau sinding di Richard guys, kam kumuro isa sinding dot light. Menang kita kami jam dot kahapad apat na pada maturo minit ada tatuang akalan senan dot alihis sa ginawa kumado kayo dit nuridi itarohian makinang audit sinding sinding dot akalang adan. May tapi kalo kahapad maturo minit pagululumang toko dot my jam dot kumatalo. Antok ada kayu hadit timpurti aku maraja antok banaditi kapisanangan dat aku maraja amya tebneko kamion dot ya konsikahan aku maditi kamion dot puru ketinggalan dit mamaso dot aku maraja montok dot manamong diti luyud id watas dot tawau kanansanan anwan katabayan dot aginawo mantok dot menogwang timpu timpu dot madluyud hina ida ponong dot watas tawaw antok dot abana diti naisana suai kalansanan nga aruhay katanduli it luyud ida ponong dot watas dot tawaw antok dot abana diti matamineko mantok oputay kagu tilamus antok kagu iti kaparangahan sinding sinding dot laid iti sinding da sumusuhut manta di Martin Goduyim iti raitan dat Daisy amsutan iti sinding dat kalangadan manta di Piten Gunsaga anaw na di pipusan nagi iti sinding dat kalangadan manta di Sarifa Ringgalon mintuhon batu lima kanaw kinong ha takaw.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: At mga kaisang toko jam dato kumatalo, may riti dati ka sa limbahan na pansigaw amu agi na kumado kayo di takakalpa maghinangaw am tumano diti ka sa limbahan na toko. At mga kaisang kapisan na nga natutuong kumaditi tambalo toko Robert Berto konsikahan tumamasok ada tumano diti ka sa limbahan na toko antok dot atimpo dot abay na diti.

Pasanang ano tatuang ni kumadia Clay Ignatius Sabin na kangut kapisanang ano tatuang kumadia kadi Ipol Eric kapisanang ano tatuang tarang minggu piwabasan miampay barakat kumadia kadi tapinay Ipol Eric editi sabin kangut kapisanang ano tatuang tarang minggu kumana gida to ayun sanan tambarot sa Bab FM makikinangaw tabi piwabasan na kaditi makumano kayo hadit akakalpat amo na kodap kakalpa makinang ulit ka sa limbahan na takaw kung sikahan na amo agigina baman ko po niyo ti sinding hadit po kiyanuan niti itong tambalo takaw antak na timpo niti agisom dat ako pagulok rikot dat jam dat ako padam aduwa pitang atuwa kapagulo iti sinding pinakyano di tambalo to ko mungkin sining manta di ron langat iti Esther kaditika no kinang hot to ko.

Tapi ni kau kapisan nang ane tutung kau mada Julita Margaret kadau diti kapisan nang ane tutung amatabi piwa basan kau matambalut Sabah FM. Cempaka biru kadau diti kapisan nang ane tutung tarau Minggu kau mat oin sanan tambalut tambalut Sabah FM. Ada di hindu mana po alang sanda teririmo id kalidasan tabi piwa basan kadi cempaka biru pon si kau dia cempaka biru. Kapisan nang ane tutuang lagi kumadia Charles Loginon. Ya, hai hai Hani. Kapisan nang ane tutuang kumadia Hani. Pon si kau dama maso, datu manu diti keselimban atau kau ontok datu banditi. Kumada kau yudit makinongau, maya diti Facebook. Live dot Facebook, maya nagi diti live dot TikTok. Kon si kahan amu agi gina. Ya, temen kau ontok datu banditi, nga iti keselimban atau kau. Nga orangau nagi maya diti keselimban dat estro walu turu aso. Tapi kau sinding dan sumusuhut iti isa sinding manta di Alika Paujin iti momuhobo kaditika nao kinangotoko.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai briswok, nopo nga iso pungyatan tinandit osonong montok tundundu. Kaparagatan di tinopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, lebih otopot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong opurimanan, serad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

Kotolo do hapa datulani katurun ti kito na po katalang piambalutan sa pabugunan. Tamalo to pa nga sa ngulon di mila dumayon, pabisurun to sarong, om teribad o tumbayan di ka, lalabida seratulun suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apakatulun di otutunan om osiko ginawa masuk piambalut. Nak tamalut to po, nga iyalo dit osobok id ginawa ang kitangguang tagayo id salam manuridong isay toko iting kuliti. Kung sigaw mantad kulubukan no sabagi tamalot na sarang tabi terapya balutan sa pamagunan mantad RTM teman setia anda.

Nakapaneko kia, mamatir kapa mangimpai ramayag amang kinibit ramayag no nembolo, rondo kasalan, ragana akta kebajikan hewan 2000 moparam nimo. Magibit tagion suku 100.000 ngaringit, kapang jiron suku talungang gilor, kapang karulwono.

0: Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Noko nga mungzat yunan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayd toko na daaw na kapanguzat yunan tay ko otutuo no umul tay no kohabibinangkat yunan. Apoy mananat yunan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa Minggu.
1: Sabi na ikaw kami, labay na jam. Ako, ano, pat nga parang himo minute na rin. Doon ko suwabit po. Ang natakaw, tutumot po ako na mo. Mahistag na po. Ito kiwaw dito ako pa yan. So, ang amin po, humbusan ko. Kumaday, di-adiyas.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan. Manak, di-adiyas. Kapahihan.

Kozamutan plastik nopo nga kabahinkangan global iapatut dauhanon sa ngavian tuhon. Kano pabuo toko kempen aw mamaguna plastik om aw mamaguna ponisab tinuman tay straw plastik montok mintamong kinaisanan pasahi. Manginom tutulus mantad paisanan tinuman. Magawit paisanan takanon, sikan, gulafu om ponisab tinuman tay straw ikabasa gunon mahik montok sandi. Magawit beg tay bakul sandi sangyan mamuhi kagaganapan. Ibado, mamaguna paisanan pumahopot om tinuman plastik. Om nagi, gunon no kakamot o suaw kinaisanan pasayhi. Sa mabianto ko, manakadong kempen aw mamaguna plastik om aw mamaguna panisab tinuman tay straw plastik. Montok kapagkangan kinaisanan pasayhi.

0: 明日は会うと思います。
1: Sabi ko, amin ako ang otoko hozo di Tino, mantat Fredolin Mojilis, si Oitando Siu, no? Dari mo takapayan na ba na jam, katu, no di, do, do, mo sa fab, it, pog, no takap, ibasyan, kumata, binay nga, bika, tatanod, magkinawaliti, Saba, VFM, masayin ban, bos, kadasan, do, mo sa fab, tara ko, isoliti, it, kahansanan, do, nga, pasi, nga, bikin, opusikan, hansan, do, tamay mo, tako, manok, tohod, kumakinahingan, to, no, noan, bago, tako, kasibatan, do, mintong, dayo kana paon nit pamagunan to kuliti supaya ko kakal do mumuo bo kisom timpu bay no kakal ki timpu miyan pay do kohominan miyan pay paganakan miyan pay ko pusan nga pay do to ko dari pagoy do paon ni zoni kuti hozo sumusu thozo man tadi Richard Bernard Mikil i oi tanda tupus mohoing tabi pintu tunan kay di tie hozo pinian patan di Sinol Palanius i Clara Paul Manchakon. Maik pa siwato pambus ditining kokoton do katanggata ay pinhabus do katinanan pamunan kata Sabah montok tadaw ko iso diti ko dobong padam tu do Wuhan diti ko tu. Buhut kata na puto benay ko ngabi nga vahulingit sizam mo parang vahusin na sa kilogram. Puhut kata vahulingit sizam parang vahusin na sa kilogram. Gata kapingan niya ano uub grade ho iso na pa nga patlingit tung parang patsin na sa kilogram. Gata kapingan niya ano uub grade ko iso na pa nga patlingit tung parang patsin na sa kilogram. Gata kapingan niya ano uub grade ko duwa na pa nga tahulingit sizam mo parang sizam sin na sa kilogram. Gata kapingan niya ano uub grade ko duwa na pa nga tahulingit sizam mo parang sizam sin na sa kilogram. Katakan talan grade ko iso na pang patlingit himong parang isa sindo sa kilogram. Katakan talan grade ko iso patlingit himong parang isa sindo sa kilogram. Katakan talan grade ko duwa na pang tohulingit tung parang unum sindo sa kilogram. Katakan talan grade ko duwa tohulingit untu ng parang unum sindo sa kilogram. Kata si kalap teko si kalap na pang solingit unum sindo sa kilogram. Si kalap solingit unum sindo sa kilogram. Iti nung abi katang gatay pinabus do katinanan pamunan kata Sabah muntok tara ko iso diti kurpong param tu do Wuhan diti ko tu dadi anong bikin ang hozo manta di inaayt ko diti nudi.

Tumbre ko abi kana hozo manta di Presley Petrusio etando konsikan piginavan om pugui da hozo di na ko ngoto hozo di Cliff Richard etando kanda man piginavan. Pibusan ko matapne ngabi katatan pagkinori ti Sabah FM do ngo sabab tara ko iso diti. Ko do pungpram tu do buhan diti ko iso. O may kata pada jam ko tu tahong pan minuto ngo sabab eto pne ko ngabi nga ko ngo ko diti abab zan hozo ngabi no tip di ton bang palan si zam padan. Pang habi da san jam o abab zan dino. Anta jam ko tu tahong pan minuto ngo sabab gisam jam ka pahu. Tahong pan minuto ngo sabab. Hozo no pang habi diti nga nuhud no ditamhot kala jaragay.

menempuh anda. Abah bersanditi Dennis Primusteko, DJ Den. Tadi kumah terpindahin api berapa besar pasuan masa ada Facebook nagi WhatsApp. Kapi pesan kong mari di sutain sana ang patuhadan tumi menakunung di Sabab FM. Iti akinawangan nga video ida Facebook Andrew Locuntao Victorious Victoria Victorianus Golingay Morin Majin Benedict Bodhi Mansawa ku kaditi Ikorabinta ibo Vitalis Balok Lucy Linda Lidwis Dora Muhimin Shelley Malantiut Anita Thomas Irene B Rachel Lim, Maria Johan, Elizabeth Beth, Anawau North Borneo kaliti, Charles Lojunyon Dolores, Zandi Dolores, teke mulia ka Dolores. Week Stone, Kibaw tong premhimo po kinovangan subay, ako kriya ay tongan, nga katawadan kong madidi sa tinsanan. Mika na ikuma tambahot nga bimasa TikTok, doon ko subab diti katawadan kong madidi zu, tumay mo malakunong diti sa Bob FM, mika na episode John Joe, ako nagiban kuma di Petrus D, ingkane kumari Mini, Shirley Patrick, Rosalia Damiul, kopi pesan ko sebab kumari di sutain sanan, tumay muna kulung di Sabah VFM. Dari kana magina ko hozo di Jenny Jalindan, ay tando miupus sagi gisom, sutanun hozo di Alex Mojingol, ay tando mononompuan.

Tapi ko kami hozo man tadi Francis Chua etan gambal ko pagbida hozo din ako ngot ko hozo di Lucy Sikwat etan dati ni Hombus no ino ginavonum no ni pun diti ababzan hozo ino tip di taon bahong padan si Zam nga padan dari kapi besan ko matapin ay ngabi katatanda di mungkin amuliti sabab ya fin sam insan pabago kapi besan ko kumari di sita insanan na hansan da ang hidas ang abi amoswaw tamay mo. Paguhida pati hampusan tako iti ababazan hozo inotip di taon buhang padan nagi sizam ka padan kibaw di tiya kapayhan kakamaydanin kakotan hizud manigog deho id tawaw gisam di jam kapahudaw ng sodop di konya ginumutun magigizon inasusan hizud ipinizon id hongkod pundoh yanamot PPS Complex Pot Tawaw kakal po do tahung atus ono mapram duvo tuhun magigizon papampay atus duvo paginakan mantad ginumuri no 204 nga param himo tuhun tuhun no katuwa atus param tu na pangadazanak sa vyavi di nasusan na pangatuhun magigizon mantad kampung Tanjung Batu Karamat Tanjung Batu Darat Tanjung Batu Ontetek kampung Kinabutan Tiku Batu Anam dari nabawas di panikoon tinimungan mengunguasa paguhudan kasusan Uvang Tawaw Muhammad Sofian Muhammad Said do kopay maganan kasusan Hizud id Uvang Tawaw di ontok taraw ko onom nakatahib na po nga vaza no do iso pagintangan do ningkokoton id kinesunon kantakan subay ka din na tabinay ko kami iti ko zuvotavan montok do ngo subab taraw ko iso diti pangko po nga kapayhan do mantad Meteorology Malaysia do ngo subab na pariti nga umasam miyampay maninggod id pipiwa kinesunon minso sarap ngayon ka nagi tingaw it pipiya kinesinan it sakit nagi daw nga sarap maninggaw it umasam nagi it pipiya kinesinan it kinesinan sakit babos tasibo na po tarabay no nga dulubong upadam tahu darja Celsius hinasu umuzan ko takabas na po nga tahong upadam apat darja Celsius hanutap na ikong abi sundungi ma do awasong ko avasi ako zubatavan tako do ngo subab diti nga kada potong ba ginapa biovitavit na do pasung montok na do kaum higan sandi montok do kovasian sandi ana makina ngo hozo di Stella Ansibi na itando hangku magidu sutanon hozo di Esther Wesley nagi hozo di Steven Masil pengkuozo sumanganu diaw

Tabeleko kami kan hozo mantade veni talo juti ay tanda hozo pong kapon ku e mnego vitro timpo vaino jam ko tu himong pram pahu minit nani dodo ngo subabil pong na toko kapiusan kumata penenga vi ta ikok kumata penenga vi katatano di makinong liti saba BFM timpo vaino na pangakangan di hozo di ti hozo kami notif di ton bahong padan si zam nga padan. Mantak pahihan ko, tapi na ikong avi kapasano di kinongon iti Saba VFM Mazaid Estro na koguhi na wagu id channel taiko id numbul vahu tu aiso mega di paguhu ikyo dan insan pa wagu kapasano di kinongon iti kosahimban iti pangan do tokou iti Saba VFM Mazaid Estro id vahu tu aiso taiko kapasano di kinongon agay Mazaid Frequency Sizamu Pramduvo Titik 2 FM Teko nung ano pa ang azan Teko aw ano o Sizamu Pramduvo Titik 2 FM Nga kapasa mungkin ako mazaid Iso Iso 2 Titik Iso FM Iso Iso 2 Titik Iso FM Teko maza RTM Click Teko mazaid Facebook O gumulahan na mungkin ako Titik kasahimbaan dito ko Iti pangan ka dazan Iti sabah VFM diti Dari ko po nga Kung matapinay nga vi Ikotaw ko dan insan Pag kumari di Zota insan Nang tutumoy mo Yung pailagay Ho binong piso Kung matapinay nga vi Mantad pa di jam ka Patuhong pod minute Min susubab Gisom notin po bay no Om ko po Tumiyang gusto ko Mahi sa ginabo Day da babazan No hozo We notip dito Nung padan Sisa kong padam diti May ang pay makinang hozo Di alisius majilis Ay tando Sundong pay mizozo Sutonan hozo Di Rita Labangka Iyo ay tando Hansan kopiso kita Om kakadazan bayno kadi moini simin.